0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchiriti ihu Rest Chemist na uso di MGS roundabout ọ nicha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na usodi MGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: ma ọ bụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwere m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited.

0: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: enu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu ịgbọ na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrị

0: Chukwu ndị aje mọnụ ndị aje pili obi aṅụlị ka aji anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọrọ akọ n'uche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na-abụ ha fami fami ọra kwue nwoke gbara agba nke ukwuu nwelizi obi aṅụlị na-ekwu ile onye na-anọla anyị n'isi oche kwa ụbọchị ụka ọbụla bụdebe fara dr felix oke ọnwụdụfọ ụkọchukwu osebula ụwa onye anyị ji okenye wee malụ ụkwụ mmadụ n'ezi owele nnọọ onna
1: daalụ mma onye ga-adịlụ mma onye ga-aba alụ ịna-akọ n'ugbo ọhaneze ọhaneze ịdịkwụpụrụ gị anyị na-ekene gị n'ọlụ ọlụ ọma gị anyị na-ekene ka obi n'igwe onye na-enye ndị mmadụ amamife dị iche iche nke onye gị n'uju na n'ahụike na na-ezi nghọta na mmụọ nkụzi anyị na-ekene chineke n'isi gị anyị na-ekenezi ọhaneze igbo bụ igbo ndị bịara aka ebe n'abalị a ka ha nụ ihe anyị ewepụtagasị anyị na-ekene chineke na yọ anyị isi unu ka anyị na-amụta otu ndị gboo si bi na ife ha megasị dị mma anyị ṅomie ha ọnwa otu nwa ebe ha mee adịghị mma ka anyị na-eji na jemechi akwụ ihe ndị ahụ azụ ka ọ bụrụ ihe ọma anyị mụta ka anyị wee na-aga n'ihu anyị na-ekene gị na mbọ niile ị na-agba ime ka ezinụlọ gaa n'iru na mbọ niile ị na-agba ime ka obodo dị mma anyị na-ayọzi chineke ka o duo anyị je n'ime izukọ fụ a anyị na-anwa iteta ata izukọlụ onye bido echi onye gboo n'aka nni nye gboo na mma onye gboo n'aka ekpe nye gboo na mma nwa gụọ data ịfa mmanụ ndị be anyị
0: ụmụnne m okenye ga-akọwapụtala anyị ụfọdụ inu ndị mmadụ zitere ya maka na ọtụtụ mmadụ ekolopụgo obi okenye ndị elotogo inu nke ha mana okenye gara ewepụta ya nwayọ nwayọ nya onye ọbụla nọla ana ka okenye gbaliela anyị nke o ji bịa biko na-aga n'iru
1: ọdụmana chekwube anịgbata onye anyaichi na abụ onye nke mbụ na nke tata inu ehi nne mana ka ewepụta ịbụọ nke mbụ si na atatụ ikpe ọma dịzala ezi ule
0: atatụ
1: ikpe ọma adịzala ezi ule inu nke ọzọ si anyị echikata azụ n'inu akịta inu nke ọzọ si na kama anụ ewu ga-ebutere ụmụnna okwu n'ụka ozugbara aka na kama anụ ewu ga-ebutere ụmụnna okwu n'ụka na ntisa na ọgụ na mgba na ise okwu na ịgwọ ọgwụ na nkewa kama anya wo ofu ewu ewetaka wedu na gị onye nwụrụ anwụ ka enye ndị nna ochie ka ihe ga-ebute ịgasasị ụmụnna bute ọgụ na mgba butekwa ije gwọta ọgwụ bute ilu na asị na nkewa inu asị kama onye bụ ewu ya si ya emebi ihe otu a ozugbo aka na ọgwụ ụfọdụ kwari ịfụ na ndị mmadụ bụ ndị na-ebu onwe ha ebu alọ ozu nwa ọ na-enwetaghị ewu ozu ha ngwa aka ya akwasị ya mana asị ya wute ewu ise a wute ewu ise ewute ewu nwere anyị wute ewu ndị nna ochie wute ewu ụmụnna wute ewu ewetegide ibu ala adịzala onye na-akwa ozu o sikwa ike na ewu adịrọ ịfụ na aka ya akwakwara ozu
0: ya
1: kama ewu a ga-ebute oke nsogbu ozu gbara aka na akwa gị o nweghị ebe ekwu na etighị ewu na akwamozu na akwamozu ha ya enwe isi maka na ọgụ ụfọdụ ihe na-emebi ya karịa uru ọ na-aba ọ nwe ihe ya wụ ịchịkọta uru ọ bara ịgahafụ ịfụta sọsọ ọghọm ahịa na-esi ewu anụ nwe esi a si ga-enweta eji enye ụmụnna ma ndị nna ochie ha ewere ewe na wee na-achọ ititasị obodo ha niile ọ bụrụ na ha bịa sịkwa ha nna na-ewe n'iwe na-ewu adịkwanụ kama ọ dịka ịnye unu doonu iwu na adị n'ọkụ aka ya anakwa aka ya akwasị ozu akwasakwa ya ya bụ na ọtụtụ mgbe ihe na-afịa ahụ na nwa anyị nwanyị ụdị na-eji aka ya ekoti ya nye nakwa na ihe ga ọnwa inu ụzọ si na ọ bụrụ na kama ite nkwụ ga-esere ọgọ na ọgọ okwu nye nwa anụ ụzọ ite nkwụ ebu ejebe ọgọ ite nkwụ ahụ na ọnya ya ebute na ọgọ na-abọ ya nakọta ịnụ ọgọ ebe a na-aṅụ nkwụ ahụ
0: ụkwụ
1: kpọ onye ebue ka ọ daa wụọ anụ ụzọ dọgwere ihe ome mudo dị masị emebi na ifere nne ka anyị nne inu ye nke mbụ anụ masị na atasị atụ ikpe ọma adịzala ezi ule ịma atụ onye ọ na mariya ba atụma ma mgbe eji atụ ya n'ọnụ ụtụtụ onye tụtụ ụtụtụ ọta atụ maka na o wetu ọnụ mmadụ na adịba na ọ na-arahụcha ụla ụlọ abalị niile ọ na-atakwa na mgbede wee rahụ ụla mana nke dakachacha adị mkpa bụ ịta atụ ụtụtụ abịazia ndị ndị mmadụ ike chee na ịta ha na-atụ eze ga adịzi ọcha nkịta ndị igbo nkịta si na eze ọcha na-esi na chi
0: eze ọcha na-esi na
1: chi na ịwere na onwe na-eri mpụ ife ọbụla ezi na-enwu fee ifuzie ewu na ata sọsọ igu n'ọnya awụ nkịta onye na-eri ihe asịsa eri na-eri bụ onye eze ekwesịrị ichu echu mana na nkịta wụ sọsọ igu ama na igu na-ada ọcha igu n'ụlọ ka a na-ata ya n'ezi ole na-esi na chi n'ezi ọcha na-esikwa na chi onye nkịta kwu ya bụ na ọgwanye agwọtasịzi atụ ahụ na-echezi ka ezi nwuo fee ezi ya ka gbachicha agbachuo nke m na-akpọ eze ichuchu ezi ule na-adịkwa iche na ezi ichuchu onwe onye ahụ ifu ezi ezi ya na-enwu fee mana ọ na-esi isi ọnụ ya ọ nke bụ ezi ule onwekwezi onye ezi na chagodo ọcha ọmama chuchi amachuo mana ọnụ ya ma nsikwa isi ịnụ wee sị na ịpụta ụtụtụ ịtachacha atụ ụta ọfụma ọfụma gbụcha ọnụ gị ọnụ gị ada ọcha kama na eze ya enwe ozi ọcha ịnụ asị gị na onye atụ ụtara ezi ule na mụ ahụ mmadụ onye nwe eze agbanigo enwego m meihe asịsa emee ndị eze ha na-enwe ọcha ihe mme ka ha mee ya taatụ wụcha ọnụ ha eze na-enwe ọcha ntakọtụ nke wụchaa ọnụ eze machuo amachuo ma ya egbu onwe m na ngwụcha ọsịsị ka ọchịcha ahụ ncha wee saa ya ata atụ ikpe ọma dịla eze ule ka ọchọrọ nwere ncha wee saa eze m ya bụ na ọ nwere ndị dị na-ahụ agbọcha agọzi mbọ niile faya enweta ụlọ ibe ha na-enweta ọgụfọdụ ọta ụfụ solu chuo ụla solu kụcha ọsọ solu jee mba solu dị uchu mechaa ihe na ibe na-eme ọmada ogbenye ọma ya ya akwụ ya ụgwụ ya ọma ya ya alụta ụlọ ibe na ahụta niile ha na na-eje obodo ọrụ niile ha na ebiri obodo ha bi ndị na-aka agba mbọ ndị na-aka ada uchu mana ha nata ndị aha ego aka dị ha n'aka ndị aha ka nweta ego eji azụ ụmụaka nweta karịa ka nweta ego eji eri nri ka nwetasị ego eji egbo mkpa dị iche iche mana ọrụ ma mbọ ọ kachacha ha agba ya ọnya ka na-akpọkwa ọmecha machi ekwe na achị onye ụta atakwa ya ịnezie anya otu ego si aka onye a n'aka mana ife ụdị mbọ ọ na-agba ọ na-eteta n'oge ọ da nta n'oge ebe ọ na-alụsị ọrụ ike mana o ruzie taa eweta ego agbata na mba ga hafụ ya eduza ya ọsị nna hapụrụ na m ịma na ntasi atụ ịgba ọmadịzala ezi ule na ọ bụrụ nkwụnye atụ ụta naọmachamachi ekwe na ya bụ na ọgwụ ụfọdụ ife ada nchewta esi wee chee ya ọ nwekwara onye ya afụ ọda agba mba nwe ibi esi agba nwa obere ọgbata ọ kaghị nwee ego kaghị nwee ezigbo ụmụaka kaghị lụta ụlọ kaghị mana ike ya na-ata ọfụ n'ile a ifukwo n'otu osi wee zụọ ụmụ ya nwa ọda nọ n'ụlọ ọda pịtarị nwa ọda magodu ma ha na-eje ama ha ihe eje n'ọnwụnye emechara ụmụ ya aha maka ụmụ onye nke ọzọ mara ife ka ha dị uchu na-agbanyeghị na onye nke anụnwa wepụtalụ ụmụ ya oge na-azụ ha na-apịtaghị na-aba mba na-akwụkwọ akwụkwọ mechakwa ụmụ ya ha ya enwe isi nna ụmụaka ya chọkwa na ịkpachapụrụ ha anya nna na enumaka atagonu m atụ ikpe ọma bụ na ezi ule ka ọ ya adịle onye a sị na asị m akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ka ọ na maha anụnyere ha kụmaha nta nta anụ na ihe na-asị m mee ka ewe zụọ ha ọfụma emechara m ya ahụ mana na ihe nwetazi ezi ule ka ikpe ya ama otu ntacha ga-atụ ọ ihe mmadụ na-eji akasi onwe obi na ọ na ihe agaghị ọfụma otu osi wee che na ha nakwa ọnwụghị isiọma oge o kwesịrị inwe ya obi ekezie jenesis si na onye nwere aka ya wee nie onwe aka apụta ụkwụ apụta onye nwere aka ya wee nie onwe aka apụta ụkwụ apụta onye mee na onye nwụọ ụmụnna gbakọ mie ya we kpuchie ya o si na onye mu na macho mu na o ye uku a onya na gwa onya onya na umu nne na ese oku nya na umu nne na ese nya na umu nne na ese nya na ndo obodo na ese o za onye na ayo nni onye na onye ti bi apotola onye na yure mefe onye na chalemo chalemo gbadi onye na na adie se na ira so onye na na adie onye na gwa ye wala kia akia we ni onye aka apata oku apata ko ye che ga na oku ni mo nu we wala ka we na ekpochi ofu aka ochigide bonu ge jesus of ma o na amati aka we na ekpola o na eni onwe o na eni onwe o ngwo bu ngwo bu ha mu we de eni onwe o na onwu sa onwe we de eni kwa o yo na nwu na ngwo o ye ni nwuzo onwe ma na asidi ke kuwe na oja ke eni onwe onwe gba olu ofu aka o je ekpochi onu a fa fo ga fos na enu o je wala ka we eni onwe o lo oku o je ekpochi ke fo onu oku a ge kolu na enu aki ani na bari mo nu kodu se aja iru ya kwuchi gi iru ya kwuchi kwuchi ya karabo ufu ku fono e ko na pega hey ke du ko ko ku ma de yene se no nye ni o nwe ya ba wa ka onye wa ka ka ni ma ne buta no no onye onye lutwa no oji na ke ake we ni o nwe ke ya hiche ifa puta bu na no onye cha onye na eche ni aye he nwe ni ma ko onye obuna nya zulo nwe onwe onye zulo nwe cha cha o te bi esu e chenye ma ka obuye maka nne na nna olenye maka omunne ma maka obodo ma nyi maka izo omugo ma nyi maka inyere aka na ebe di chiche onye si no nya na e mekpolo nwe ihe ni di chamba oye kwe no amume ka ina ya ni inu nke si na ka ikenna mmada ago ikenna se na ewu mu na oba abodo ago gbu ya ewu mu ni ma oba abodo ago gbu ya inu nke ọzọ si na onye zite nke a ede hafia na onye ji jebele ọgụ gbuo nkịta nzọ okwuru mmadụ na ọ ga-egbu nke a bụ eziokwu udeze francis si na anamagana obi ada azọgbuji onye na-esi n'obi aga ụzọ ịma na ihe na-aga n'obi hi nne a na-enwe ji n'ime obi nwee akpụ nwee enine nwee ọka nwee ara n'ime ofu ubi ọ bụrụ na ọ n'ubi a ka isi agafe wee fee n'ubi nke gị ọ nwee ubi nke dịcha udo gị tu iyesi ewe gafezie ya iwee ruo na nke gị ị na-aga n'ubi onye ahụ ị ga-akpachapụ anya rinne ka o wee dakwụsị na aha ịgafezi n'ubi ọzọ ọ bụrụ na ị na-aga n'ubi tata ịzụkọpụ ofu ji isi echi ịgakwa izọ ji ọka nwanne echi gafetakwa ịzọpịa ofu ịdị na isi mesie nwezi ụzọ ebe isi agafe n'ime ubi mara ọka adịrọzi ụzọ ahụ isi aga ji nọ n'ogologo ụzọ ahụ ịzọpịacha gị ịzọpị kpọrọ ụmụaka gị ịtọ ha na-azọpịasị ihe nwee na agafe emechazia ifo na n'ime ubi onye akọrọ isi agafe n'ịkwago ụzọ n'ime ubi ahụ ndị igbo si na onye na-aga n'ubi ekwesịghị na azọgbu ji ma ịzọgbu ihe onye bụ na onye mara ihe esi okwu nye emeni ya ụfọdụ ga-akwa imeri ọgụ ibute okwu onwe onye a isi aka nga n'ubi ọ si n'ime nga na-akụgo m ihe ebe a jee chọọ ụzọ ebe ihe esi wee ga na ada aga ụzọ n'ubi ebe ya atọ onye na-ekwu ihe ahụta maka na ada aga ụzọ n'ubi mmadụ mana onye ekwetazi ka ọ gaa n'ubi aga akọla ịzọgbusi ihe ka n'ubi ọ na-aga ọ bụrụ ubi enu ọ na-aga ọ na-aga otu osi wesịa ọzọpịa ji ebe a ọzọpịa nne ebe nke ọzọ ọ gafee echi abịa osi ọ na-akụ nke ọzọ zọgburukwa na-aga onwe ndị na-akpacha anya akpasu mmadụ iwe nwee ndị na-eme ihe ka a magodo ihe ị ga-eme onye ahụ na nwekwa n'ubi nke ka ọ na-eje ọ makwa na ihe akụ n'ubi na-ada adị olu onye ubi nke kịta ụlọ akpachapụ anya nwe ihe ha zọgbu mana mụọ na agafe na nke ịgọta nnọọ nke ọfụ onu niile ọfụ n'ụzọ ọfụ obere onu ọkwụcha akwụsị wee banye ya ịgọtakwa wee gafere mana efe ka o bụ n'ezie ife onye bụ ụgbọ anya onye ọzọ aka ọ gụfere a na-ama efe otu si agba chakachakacha fụ onu n'ọnwụ na ọma na-aya maụta o nweghị ọjọọ ọbụla ji aka ya alụgbo otu ye ga-afụ onunu mmanụ ahịa otu o si wee si ya ma amapụtakwa otu akọ dịkwa na onye na ike ota nọ nko bi wetaka iko nko zo de mpa hin na ni mi on konya bo imeli ogo mi mebu ogo iye mecha chali ogo emeche ta aka ron ko na mmade kwata ekwata ka ka ka kanuza on kwana ya ya wo ona alo no inye uzo esi we na aba ni me ni me biwe ni bu aka e holo onwa ba oluze obata uzo ahe nu agi ani me o kariza hinya ya mbe o gidi ku na bebi o ya me no fere kwezi e pe mo dog ah se na ma ye nyi ni ko kwa do na ma monye bi ha na je cho onye ozo o no e bi amanu zo mu na ezi aga ho na ani ha ade ku ele ma onye le gu aya fe na enu o ya me ni cho ila ni na azu bunu o bu nu aga hia o monye ku gu a bi e ma ni ho do no ani onye anya ya nye bezi kafe na nebe sinye anya ona zogbuti anyi na ogufodo ofukwu ubiko na anya hinya ya ogbuto west no di chuzo na no ubiko ina chikwa kegba fi si gara ga ogbuto ye bata ona ogbuto ye se na ndi de pitemo ihalo ha te as no di chuzo abo onye cholu udo ekwesti hoid na kpagara onye onkwa ha ye me ma no yesu oku ekwe ha ye fu uru che iwuru che na anyi mana onye mele gi ha ekwesiwo ki mejo ya otu okwe ta ki ubi na ga ihe azogbu na ihe obuna na nke ozo bu na ihe ha re mego ya dị mma eme nya mmadu adu ma ka ije na nke ada orisa asi na ototo de la azi mma one ebi oku ọmọkwana mgbede ga-adị
0: ụtụtụ dị n'azụ mma
1: azị nya bụ njem zi ọkụ na-akpọ ha ọ ghara azị ohe ndugbo kia
0: kwa azị na-ebuzi ihe
1: nwere azị adịwa azụ ihu na-akpọ njem zi ọdụkwa n'oge gboo ọwụ na-enwe agaghị enwe azị agwọrọ ọbụla na-ekwe agwọrọ ọfụ n'oge kia ma ife ndị agwọrọ ọfụ n'oge ndị gburu ahịa aha ozi okenye nwere kịta ya ndị na-akpọ agwọrọ ọfụ n'oge gboo hapụ okwu ndị azị okwu azị gị na-ege ntị mgbe ndị vatbed hịrị azị na ha bịa n'oge ka anyị ka ha fụ ihe bụ agwọrọ ọfụ na ha akpọ ife ife ọfụọ ya ka ọda mụ na nye bụ nne ya ogwufodo ọfụ nne ya ọgụnahụ nne ya onwe nwe anyị na ya na-agụkwa akwụkwọ ọga ohere ofu bọsị ọ na-agwa anyị na nne ya na-arụ ezigbo ọrụ na nne ya na-azụ ọma ihe ọsị na nne ya na-amụ na nne ya bụ n'ọma ihe nọ na-enweta ego rinne ohere ofu bọsị nne ya wee bịa ịna-eti anụ n'akwụkwọ wee dọkpụrụ bred n'aka were aka fọdụ bụrụ oisi peg n'isi peg e ji aka were alụ ụlọ buru ye n'isi okekọ ya ekekọ wee buru ezi were aka fọnụ wee dọkpụta bred lụkọọ ya nke akwụ ya lụkọọ naanị wee na-agafe n'ụlọ akwụ esi gaba njefu nwa ya wee gụta bred wee na-abata nwa ya anụgo n'elu ebe ọ nọ fụta nna ya ka ọ na-abịa jezo wee chọọ nwa a na-esi na afụ ya ebe a achụ ya chọọ ire nchọ na nchọ na nchọ ya na seminary chọgide nwa afọ ya chọkasị ya arụ afọrọ ya a sị na ya na ha afọ ezikwa na-afụkwa ya ebe anụwa osi na ya ka ọ pụta ka enyi ya nna ya nawa ọbụ na nwa je gbaba n'ime tọilet je kpochi ụzọ ebe a maka ọkwuo na nna ya ji ego ọna azụ nna ya okwu ji ego bụzi onye na-arụ nya he nna ya na-alụ bụ mesin nna ya nwere nganga nwere na-abịa ka ya bịa fụ nwa ya nwa ya na-abịa ifele na-eme esi na ọnya bụ nna m ọ sara agba ọfụ ka ihe a na-afụ ya bụ ihe n'oge nke anyị owee sị na ụtụtụ dịla azị mma ọ na-ebi okwu ihe bụ ibi okwu bụ upe ọbụrụ m hapụ ya ọmụka na ọbụrụ mụnwa amagụmụnna ọmụnwa mma m ihe m na-eme anya bụ ibi okwu na nwa m anya eme mụdị ọ mee m ya egosi m ya ihe ha ma nwetakwana nwa na
0: mgbe
1: oluzi elu nso efu n'onwe dịkọ ya emenwu ọbụ ụtụtụ dịla azị mma ọ na-ebi okwu ibi okwu ọ na-ekwu ihe ya bụ ọbụla ya na-aya eme na-aya ekwe si nyamụtakwa na-enwe mgbede ụtụtụ dịla as in my na oh you can be doing can do ya oh well oh by any key well on obi ni amma well he in oji to kurobia not there I phone can be no phone on I carry on when you get a bit of water and maybe I want to have an MMS on a bioku and look at and my babos I carry on your babos on a bioku oh you know half a year now you know where say I'm gonna die and when bed oh I'm not gonna lose the back from the hay now when I half an hour not to turn there I'm gonna go on half I'm gonna say it go on when I'm gonna do it because I don't know for no could I actually be billing. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, it was an occupy for now. Well, they could. I heard you say, I want to check on young moon. Nang on anger. On young moon, young on anger. Now, on the Wambia, a German guy. No, you call me. Mummy, a jenga no one. No, you call me. Ndi bo se onya anwo na anwo na nga ko no we ye bo chukudu mbo ya pe ize nya wanga ngo nya ya meka yo fi ya ta kulon ya ofo onwe ni menga ho ku ni aya ndi ngo re meka jenga na bu na o onya fo na ndu akoye we ya na mo onye he mere si na si onya amare he onya mi hoje bo ya kito me ni fa ni aya me na ta bi no o me ta ba ti ti ke kanke eji ke me ka gunwa this is here na na abolo chawadi kaying na nemi en kozo ina abona fuefu where body ifo abona fuefu
0: where body
1: abona abona ilu kwa neba if I had it. If we are, oh, my name, my board, the major, it's written of flavor. Away, I will for you. How could I go?
0: I said, you won't have flavor.
1: Well, I'm not the long way about more than
0: I have.
1: Yeah, I want that. I try to. Oh, the bear by, the wall by, go to my neighbor, can be so get in a chair. Or to one no fool or for a bed cause or to one idea by, or do this, I'm not a chair. Oh, but he got back. He had how when I tabo went now for my week only he naturally gave it a good. He have not fruitful, my body. Utakona, Yobna, and I charge up one way home in a chimota. It was some boy, no, maybe a mutam we had. And we hear natural, oh, no, can I chill with that? Oh, about it, but room, but don't kill town. You have not. Fuefu, when we are born, you are not sick. When do I born? I be with your dilu. You, when you fear, I will afford camel. Now I have not to see me. You have not did it. When touch you, when all get grown, we have get you. Me, or miss you. If I am not fuefu, when I born, all get guide the cook, but alafa. Did it alafa? You want to say the cook makia? All go for the. All you must be for hide. Can be with a gel naffa. My hammer, and they hide. No, Zika, I have fear. Cheer those here or conquer. Then I got the Gilmoke, a bowl of Libya. I got the Gilmoke, a bowl of Libya. I go for that. So na okay ke me se fu ibfo
0: no
1: ndi bo se kwa na no ole ke me se fu ho nu fo ni mi tofe ole na e beje tofe nu bu no ke me se fu ho nu bu fo ni mi tofe ogu fo do ndi na na do ado mu ho do mu ha ndo ke ma bo ndi wai o de aki na egbu oge. Odeki na ni ogeni because Papa Queen here was not enjoy it then. Papa happy to get caught up and I again jump with every day. We hit him back. Yeah, but yeah, who in that or not or who Papa happy with your code. Never better. America, I got you look at a bull nip. Look at get myself a little bit for. We told our
0: agency one of one good year.
1: Tugulan,
0: Tazian,
1: I bet that be all black. Oh, yeah, Fuzzy. Oh, dear, I can see God Nabu Zatata. But now, oh, Nabu, oh, Nema mala de kago mi da kago o tutu ina o ne jo lo ni asia je wa kulu mi ni yi e jo lo ina ba o na mi da da go ni amu go no mi ba o lu mi da go aya de ifie
0: o ne me kwa ma na anyo gba na ifu fu do na anyo mo mo gba gba gba ana agu ya wa lo nwa ya wa lo nwa onu ra na gbo wa
1: e fa ni zia o litu o
0: ifia ebe ni na na bo ja na
1: ah ko se
0: ndumoro ni na na enye ona agbozi anisi
1: o ife o ku fu be a we to iji ta ku to ora ka o ka pa ba
0: iwo na na yo
1: ife o gbon
0: wonu e ki be mi na je ojo laju
1: o di o si so ngbo uzo fu na o be a na eje ni e jezie ani e wuko ozi onwe e o bele ga ni kuzo kwipo ndo woji
0: o bo no kubu mada kubu ike na o me jezi aro na
1: ba na o fugie abu na na na na ndidi na di mma ndụmọdụ ịnụ ndụmọdụ na-adụkwa mma ọ bụrụ mmadụ ncha na-enwe ị ga-adụ ha ọdụ atani ka a jụya ka eme na oge niile ị na-akụ akwụ na-eruo isi dị n'ụzọ esi agafe maka na atani na onye akụ akwụ ya otu nnụnụ si akụ akwụ nke oje na nkanagbo isi pụta na n'ezi ezi jekụnye akwụ n'ime na-anọ n'ebe a ewee jụọ sị ka eme na akwụ gị na-adịchi ụzọ oge niile ọdịnihu osi pụta n'ụzọ ma esi agafe ọ sị na ọkọ ya otu onye nwụhụ nne ndị nwe nne na-adụ ụmụ ya ọdụ ka ya na-egele egele ya nọ na-enu oisi ya na-ege ntị na ndị agafe naanị ukwu isi ahụ nwaanyị a na-adụ nwụ ya ọdụ nye nwa bụ atani nye nwugo a na-anụlụ ndụmọdụ onye nwe nne na-enweta ife onye nwere nne enwe nne na-agwa ndụmọdụ onye ege ntị ọ dị aka nne ọ na-egbu oge atara m n'ime osi na-egeligodo nke ahụ nne gị na-agwa gị chọghị ige ntị ife onye nwere adadị aka ihe na ọmụsị oge ịfụnahị ya ọ bịa malụ na ihe ihe na-adadị ofele ịnweta na ọgọdụ ga-emesi ruo nwoke ebe olulu ibie ihe ọbụla nna m nna gị fụ n'oge nke nwoke ga-afụkwa ya n'ọnụ ga ekie maka na ịlụ ụlọ enwere mgbe ahụ oluzi ọ bụ na nwoke agha alụzi ụlọ ịnụ nwaanyị nwe mgbe ahụ na nwoke agha anụ nwaanyị ịzụ nwa nwe mgbe ahụ na nwoke agha azụ ụmụ ya ihe na nna mmadụ fụ n'oge nke nwa ya nwoke ga-emesịgwa ya fakọ ọzọ oge adịzi iche ọkwa dịka oge nke nna akali mma maka na oge nke ihe dịka afọ ile ịtọ gaa aga ife esi ọ n'ike oto si kịta anụ ife dị ka afọ isii gaa aga ndị na-azụ nwa mgbe ahụ ọkarị ha ofere na ihe kachata wee ya gwuo n'oge nke anya n'ime afọ ịtọ gara aga n'ime afọ ịnọ gara aga ndị a na-adụ ọdụ oge a fekwe ha ihe na-adụ ha n'ọdụ ebidogo imezu na-egburu oge ọbụla chukwu nọ nso nwachukwu ọ sị na aga ememelụ onye ụgwọ taa anụ ebere
0: onye ụgwọ
1: ebenye anụ ọta na ọ na-emelụ ebere onye ụgwọ bịabeghị ifiere ụgwọ ọ nwe ihe onye ụgwọ maara ife ya onye maara ka esi efie ụgwọ ọ bịabeghị isi anụ danya ọjụ isi abịa were mmanya ọjụ isi abịa lie nni ọjụ ganye n'inye ego ibenye anụ si mba ugoye n'inye ego inu ọgwesị na ọ gaghị emerụ onye ụgwọ tatala anụ ebere onye ụgwọ batara m ife ụgwọ ebenye anụ narịta ịma na ego ịkọta amụsị ahụ ọkana ọtasị anụ ọ ya afụzọ na o ji wee si onye ọbịa ụgwọ mgbe anyị na-eme ego m makana onye mere ọbịa isi anụ danya ọjụ sị mgbe ọdọmịna na ya ego ka mbịa iwere bia wo le mayan ba cha mi ngo maya bia le ni kai ke ni kai wa mi ni ku mba cha mi le ni mba ko nyo ji ogo ke ji ya ma na nya de gu gu tata mo na bi be ni anota e ni e ma nyo ngo e ma na ma je ga e we je ga we na mo sef wa ka da o me bi go kwa okwo ju e bia onye bi fe to ogo iye ihe ori ni o ga ju o ma kwero ani o ma na mi ri o ya na gi ni o ya ta ga nu o ya ngo maya because all America not engaged more. I told Happy Good Maya, I remember Engo Maya. Happy Watcher, Macquarter, and Yamia. Happy, I know that was a mosso that I'm a good American data. Oh, good in back here.
0: Yes, and I go if only Penny and I agree.
1: In your thing, you go, I'm going away. In your thing, you agree. You could do it when you are by Indiana. Will do what you. The good is go good in. On your belly, if you were a Benyan order, I remember a belly. Up to then is now. On your Kumego and Nicotata. On your wigger. On your commando. On your radio superb. If you were getting a meta, you might know I go get time, but I know my socky, I guess. Pious. Simple pious. I feel to us ready. Pious, simple, pious. So talk after that. On your Osina Ako Obelem Maju Babu Dene. Bo, okay, Pia
0: Ako
1: Aru. Mada Fili Juebu Dene.
0: Oh,
1: can you pay? Okay, Pia Kawinia. Obelem Mada Fili. I have Pitanga Kuyabu Dene. Oh, no, can I have a child? It was a while only. I could
0: you bought
1: wood in
0: it.
1: Oh, but where are your job? Belangman. Oh, Belangman, for your food in the China, no, but my camera, we are. Oh, you love me with the nano. Oh, where do I? Where buy within a weather? Oh, my idea, no, no, camera good. Nibu ese na ku oji bo wudi ne woke nyo nye pie o ke bo na nya pita ko awusa oji wo je gba anu na ngbede we je mi tanku nya wo sikola ako apo je gba wudi ne mba de ku se ko je bo wudi de na ko je bo wo ya se no na na mo no ke chuku ke chuku bi eba ke da ku iji bo wudi na o je wo to na ako apiro ofuma mama si ke e ja gba de mbada na anu ndozo ifu na abu nwa onye pia onye pia akọ o ya wo o na nwata kele ekwu e ma no no nu nne ko anuri ha
0: pano kenye ke ife me onye liude no ya hu
1: onye liude ne
0: na ani igbo
1: ude ne i liude ne onye anwe we ko ga ha hu o ona we ke ifu ya ka lo hu
0: but
1: can you be near
0: Quacalitana?
1: I go out and I did. I can't do it. Oh, my dear, I want one more. I gave free calling on. I am made worse than I know
0: you
1: do. Future on. Nancy, dear Neil.
0: Oh,
1: it's good. Look, did I call for? Would you see such a child? Will I not have mother warning on so? Because would you pull me a widget with your oak? We set our air, the canoe oak. What a beer. The Utim Manutinian, when I touch a chatter joy of where with John Webb. Debo, a quick fool, he joked I was a lutena on your day or young, or like half of where to damn you. Say, no nearly ludeny, Fichon, na sudene, Janil. No one by who nada say kaze ole ke ta anu tata so ora anu de nta no tu ogo eku de tupo o tata ni ko sri kwe o daniel o ya o ye di lo na okupute nata la anu de onya mena na dadu ma imalo alo aga megides ife. When he gave me a happy top of Taya, or you may be giving
0: him friends who born you born. He just took out a daily then. He just
1: had a woman didn't do today. A book would be, but not the whole golden can't get a good one. I'll go back for the money. I'll go back for the money. Nkembo men na hali elu dina abuna udene ane uwe kande ihe sibe mwapta inu hona achucha dafu udene ima na nso udene dima si wana na udene udene chwaja keda anu yeli zieli if kwa anu udene chwaja ima na ajawi hende mwaka abu
0: no
1: udene na abia bulu nwa oku eji we chwaja mula hangu liye bulu kwa ihe ndozo nina ba hune eri mu onkwa anu eti ila ba he udene lisa fenye lo hune asira afu ya kone lili asira hey na adika ajani honya chwaja mkwa isoma ifu udene udene kwa nabi eli aja ona ihe ni eliza aja ona adika kye baba hongla anu anapa ye baba henu nigo makia ye baba ni eli ozu ona adika porcupine ona enwa anu mpie mpie nweko ugu na haria gasi mana ugu ena adika ka kogu nchi oda adika kogu ebi ogu ona bini imani ona ahi na apia api uji hatu onu ona epempe ona haka ewi ne udo ekudo uwe naga mwezi onu nkaku ana kwa ya neri ozu hafya eni si ozu otulonu tulonu tulonu wene ebe eni ozu ha eli ozu ha
0: ozu mmadu
1: ozu mmadu nyaka une eli ipa neri ozu oge buwa hana ha eti ozu na abati kwa mba ke ha atulinu ha ipa neri ozu oh, kita oga afia hili tozo kwa na ya tia na wati kuchia.
0: Yes,
1: sir. Oh, mwachele zi, hapa te le kasia. Mwadoka wea tukidon wilu nebe, uzu wa nimaani. Uli juwa afia wapata kwa. Mwacho, siwa wala baka jedi kwa. Ono wana ki yeli yeli, hati yeli meli.
0: Mbano.
1: Ifu ye mena udine, na mandi yeli. Lika kuwa kuku na, no, udine kaka, na mwapuzu afo.
0: Na mwapuzu afo.
1: Ifu udine, nerekwa anu mmadu.
0: Anu mmadu.
1: If you ever know what to do, in Cambo, on a Jebem, in Cabra, oh, Apotapota, no tonade. Oh, governor, I couldn't even put his suit denying, and on I go, I go tire, a guy to a bell. What is it? Negotiate Arab Israel can elude it. I thought to Angiga. If you didn't deny it. Onko buru ndi kweta na ona hiri ya na oge melo ogwa agwa la hai ogwa agwa mani ya ogwa agwa la sakije lianu dene kwa wele ifiko hine eme na dima na je ne lingwe hapo ono onyi ne liye buno ne liye na anu dene na anu na agwea no hea ase gaya me hendika hiyade gimpa onya haka uge je liye udene mana onyo na liye nsiude na adia ni ile oja igbo ile na madi ile afu ho ndi neru dene wa ndocha echeo na ndocha ne ndocha ne liu dene echeo na ndu ugu ne lie u na ba onja me na oja ko ba wu dene o che ndu dene ba nu ivi ifu ko ndu bo kata o ya kata mana wo ndu oji na echeo ni geru dene icho ile ne ilie mani fetse de mani hesue kanira kale oy how the man Dominic ba fonya o ti hoza fan ya asna ndi abota obi le koba e ma yiteta no la ha ga bu olu
0: ndi abota obi le
1: koba
0: e ma ni teta no la fa
1: ga bu olu wozo ha ara go ola chefu sasia o bo ye metezi ha okoba na de okoba ogun inu ojo se na okoba se nya na akwalu de eje oru na ma de eje nya na akwalu de eje oru e mara onwo otu ndi igbo su eke eke abani eke mgbede ka nke mbu enwe mgbede abani. Mm. Ba rebelekere e na rekele sa. We lish and yabani. And I can lis at all. And we're in daily.
0: Daily
1: we're likely in a bois. We're in a likely a bois. In cabani. Now in daily. No get daily. Came for evil for the Jemekali.
0: What did you want?
1: Back and the Marjikali. Back all ya. Jack Anko. Onye na ya boya beef na abali abani olu ogba ofuji iri aho oku ouna ama ahia uru keta onya halo obo onye anwa anwa ngba kojikwa anwa ndeli oga fesia enwe akukombo akwa ohere wetam na nuku akita akukombo na akwa na elekeli tonke ndeli akuko akwa kokoroko Ogun kwa kwa kwa. O me si onu. Nko azo na kwa na ofe nko azo kwa. Kakoroko. O me si kwa onu. Ongo azo na kwa na na obe ho oko oko na na kwa na oko ba kwa gola akwa. Kwa gola akwa gwe oko ba akwa be akwa. Bucha badi ba mo na kwa be akwa is. Nde na kwa ya oko kwa gola akwa. Na we go to eat him with him. Why? How was the American Mbah? Femission, fire was all. How do I quite? Oh, quite elegantly talk color. Oh, cook, Ebuaqua. Cocoroco Cocoroco, how cook for an aqua? How could I? Femission. Oh, quite elegantly, no color, or quatolia. Nkana kwa kokoroko kokoroko au kwa na afyo ze bencha ni mana chefu na ibi ngam na au kwa kwatolia kwatolia au na chefu wego oku ni ne nda na kwa ndeli wa oku oku mwanya nke ado oku ilu no ogwe ahe ono so se to ya kwa na le kale ta ahe e standozo I met you on mono lu mbo oku ni ne ga bidie kwa na e mana oku na mana chefu go kwatoli na bu na na oko we ino we sina o na nda wuto bi enwe ofu oko na wete ha nola ndi e tempo e bini ndi e agba ozo jafe e bini ndi e jolo gbe bini na oge ndi e je e bini sie oko a kwago nke me kwa nke we kwotori na keto o lo mo so enwe enwe la jele o pori ga sa na ele na oko a ke ego ni ka ki na ele ka ngoli ka ndebe ko na emete nola oko na emete ai nola ki na je ilan he yo ka imegi ni biko neki cho yili e hi ko sala hi biko ele na oku a ele na oku ele na oku a na oku a de nyala ya kari ni mwe ko ta ko ta o fo ya se e go le ki na ele ya kan go ta ko na ro ko na ogbe aye o bo za na na je njele ya na zizo ima na nteta nteta no la ha ga fa za ro mo nye nwe ya mo nye ndo na kwa lo ya no mi ha wi nwe ifu na bro so ga ele uru ye
0: ezoku ka so ko na abalu
1: mo so ko na abalu lo nkita na emeku ya o nwe nkita ya wo no do no ogbe ndo ri bata mo nwe onye ri bata onye ga i je da nga ogbo wa se o du ko mo na ka fe be ni ka di ko nyu hanya ezoku e ba ka se gude ndo ri abade na ni te bulu e bulu e mo ko o na nkita na ogbo Oh yeah, I got it.
0: I'm a.
1: You can see we don't cause a gaffer, but you know, gaffer, tell we don't call Anna. We are now low. We are. Man, I am a boy. I'm from Kita. I'm going to Kita.

0: no an easy, Obu. Nkita na onesu kwa onwe oye mendori ndori ade kwa gafe ebe nwe nkita o kono nwo do is na abo na abo na abo na kwa kwa apata ni so da zo oye mendu mada apata sike no onye nkita na abo ya ogu fodu kwa ndugu na na ekuta na nkita na obo kwa ima no onwe hona afu o kwa ya abu mada nkita kwa hona afu o na afu ngu jo yungu onye ava anu na onwe kwa nkita ja abo na abani o na nkita na abo na abani o how Emeka to no nya oku ani ori fon ni obujilo oku ya o we tank o nya oku ya o nuka to nya oku ya ndi bo se na nwa amad na e ha bo oku ya no na ji ko nwa oku muza ile oku ya amad no to to zo oku ya asi na nki o na ni ele gere we lego we gbo mpa asa nwata na nwa oku na ji ba ki fina se na na nke me ko pa na muza ile asi me ka e gore ke jo ka ile oku ma bu ne ko ile oku ele o don o na ji na nu gbe ne Call with Kemeka. I am not a kid. Oh, man on goes on waiting on that. Getting worse. Now, no, you'll be. Now, carry up on you. Kinu now on the paper on a rack or pocket. Who be a neighbor? Who be a pamper? Is he a pata? If one can only be known. Odebe no isi kanu ndozo na ebi nime onunu ebe ona enwe onunu nke no je ni aja ko akwu ade eri eri ifukwa na anu za na eri eri aya me iboti sna na nke no se onye na achu onye na achu nunu po ya afa ke enwe fe pa nni
1: na wori ye ji na we me
0: onye na achu nunu kuo odun na ona achu ke enwe na onwe nke no nwe ki panni na isi na atun nu onye ona na atuale nkenu na che no sia na so che no na na na go heji meme ito ito ni sna ai na atu na egbe kai tu anu nza kai tu anu ugo onye na atun nu bonu na atu afa ka nwe fe palu ni lie ka onye po ke ndu madenje na mu nsogbu nkenu ade ri ri o we se no blu no ho yo obi na ma kareka oku ni ebu ndi bo ma na oyo obi na enye na enye no nsogbu inne oya me ju esi na kenu se na bu na oho oyo obi na ngode ye egbu
1: oku ya
0: na oyo obi a ye egbu liye
1: ezoku
0: oku inu se na na mpete na onwo nebu mpete ne snafo
1: onwo nebu mpete ne snafo

0: azụ.
1: Azụ
0: mpete. Ọ na-atọ ụtọ rinne na ndị na-azụ aki azụ, nne ego azụ, nne inwe mpete. Mpete na-atọ ụtọ karịa nke ọzọ na ha atọ ụtọ chacha wụ okpo.
1: Okpo
0: azụ.
1: Okpo
0: azụ. Ma a na-akpọkwa ya
1: ọkpọ.
0: Ọkpọ handa azụ. Ife ya obichacha isi ya ka ofu bọket. Nwana inwere isi ya wụrụ okpokoro onwe ihe dị ya. Ịdịkwa na-arụ ya ndị ọzọ. Ya atọkwudo nke bụ ụtọ.
1: Oke na oge anyị agbagote gị. Oge anyị agbagote gị. Ha na-ekene ịnụ ụzọ iche dalịrị nne ezigbo mmadụ. Ụmụnne m, ọ bụ na ị nwere ihe na ị ga-achị site n'okenye. Ma ọ bụ ajụjụ ma ọ bụ akwụkwọ ya gasị ga-achị igo. Ma ọ bụ ife ọbụla gbasara ya ị ga-achọ ka gị na ya kpakọrịta maka ya. Zitere ya ozi SMS ma ọ bụ ya na igwe. 0906 37 99 66 maọbụ 070 41 32 83 19. Webụsaịtị ya bụ www.igboproverbs.com. TikTok bụ @FatherOkenyeOnwudufo. Facebook page ebulu Igbo Proverbs. Sonyere ya n'akali ya niile na onye nwuri dị internet ka ị na-enwetagasị ụfọdụ nkụzi ya ọ na-ekụzila anyị ebe a kwa ụbọchị ụka ọbụla. Okenye anyị ga-anabazi. Ụmụnne m, ọ ga-anabazi ụbọchị ụka ọzọ mgbe anyị ga-awụchikwa ọzọ. Ị wetara gọọmenti mmemme ebe ọ na-adịghị mma. Hafa nke mbe fanyọrọ akwụ enwe kabala agba nke ukwuu. Hafa nke ereme fara dr Fidelis Okonwudufo. Ụkọchukwu osi ebulu uwe okenye ka ji mali ya onye afọ taa ka afọ ihe echi larụ n'ọfụma.